fra wo bibia ene wonya ko ni che talent ko nyen se e menya ni so e kwoso wo sister ni se adoye na ma chase yo ni te na mi stop medam panyu ko bia se e ye hello after ni ni panyu ko e do ma se ya ko ku me ni se da na se se se bi se di o kan se da wo ti ni ti a e boss